0: Tungasa witsi, takwa sinna sautit, tamangat kudramiak isak tau si majut, tusalang asim migat sigi. Tanunin kaatilugu, tusahatata si sinna sautikut, huakta miutak TV upik. Tanna aku nigala ulak tok, ila amisa wigalat suni, unik kaatilugu, tusak sauhatta si malagmat sinna sautikut, nunavimmi, tusak sauwialit, nitsali tuamata. Tanna kinguli paagilak tangani, nipilere si mayanganik tusak sawiala lang asim mimat. Pinasawa ko si ulaw yung mitako, unikalo yung ita uigungit tusak saw lang asim mimata. Naalalusi, tungasot siya lang umigit si.
1: Kinawalulok tuling na tapan.
2: Tema, mulo lang ay halangmat. Kinminilo ko sa aktualot suni. Lapay dito si suni. Utrek to halak maron ni asian lu ni nasiga to in tok lu do ni kemini tita walong nam tenya ai pagaya takte hatelang mat khaning to ro kam tema takte pa hatel tang mat tsunami to sa seminar to pa ala walong to to ngawayak to mga ito na rin naman taktikat tayo na ay pagkala nyo ubagay namin takot na naktoy ako na ito ako mat tuk nga sige pala ako mat takulak sa magunak na ito naman na piyungin niyo wala akong milok dahil ko alay sinakto na akta mo yun na nyo isimagit siya na gilaw na ito nga nika umasungot sa pala akong mat tekani hitai metu walaktut la te tema tikiti kham te metu walaktut emottu ne akta hakle upili waktu mi aningili yo hammat depane depane gar mai plok ping kahikle langa yo ro game inu to agro lutlu ni pigeng apelle pengnik no kepena ngitola gula kepena khis ngitola gula ya ba hok kok kok tok kende sam asila emmilo makikalla set pangal kisetil ale nak tpa gala sa blok to pangal to mesunga ga chuko hige la um nak pa mage wala um lok de kre hipo to mo to hal to pangal to ar mage rum ta himmi teik ma utlek tum dikisa ko ale temelo ulule ma temelo langa jolo yaksati utlek to hatman dukman humay yo le utel tami khamuti awl kisum kisiane wala utul nami lo awl te khale tiagne temit temit to wala to Tikko hari saya tu juga laktika. Ya nak kau ceduk saya waktu ini kimi lagi cem, uban. Ya kimi ni ko hilang. Biar ni tu kalau ada ulang memang tak. Ni cari teliti ada rumah tu tu hilang. Kalau milak teliti aksi tu, deh mepelang mata. Cuma ko hilang ini tu, uhat cedukka. Teman saya waktu itu lock terbut. Jadi mana, tahun ini makai pemi, kemut sini, kata sih gua minak pelawang, inuk sih gua minak pelawang milang. Tukar tu, tukar tu aja tu ina tahun ini kesangi mat mitilukit. Teko jauh tu agam, kemut sih, mana ini. Ipigin na kaso si Chuit. Katiyaw teli kaso akto yaktos. Tay medyo wala akong limata. Ilang ani. Inuk sigo malalimot. Udlo ilang ani. Katisikain na kami na pala akong medyo wala. Tika. Tay medyo na. Aso ang ilukok to araw talagot. Kanip pala akong imidok. Pasok naman. Balik tu alat ini ada kami. Tapi,
3: Maligumalok siya man na binagayak. Siya wala ito, takaw na siya magtuyak siya. Tayo may palang.
2: kikuning ulu ni paksao tiki jaki yautsuni walaong miyok piyo manakto yaon na suni makain nimi ilu inakto alamut kaya mitirak pala akong tukli kaya malo tapos mali kaya ma piyok sa yakto pala akong ito ang utahin may malik tuwin yung tarami ukuan akto pala alaw wala akong miyo sukay di ko lalo ito yung nakalitang at kuwin akto pala wala aksuni kaya ma kung isa lang ang lahat sa sutik, sukat to wala hotel ito ang muto. Kaya mato, awalti ko na utakay sa kami. Awalti ya, tiyari ya bahata sa ni. Kaya mito, yak pala, at sigik pala ito ng milyon na. Makainok. Makaitin ng malinok. Ilaman lalo yan akto pa, lalo pa, wak suni. Tikit to ako nila dahabong sa ko sa katigil na makahatawin yun yun takot sa ko tito harako ni pitsya daw nilang ang miso ni pitsya daw nang miso to ni tayo medyo wala ang miso ko tayo ma tayo chuman daw niya isa magigaw na kami utang niya yung nakapatuyo wala, suling niya mata, utak panak tuli, utak mi nak panak tuli, tumagkua, kata kaya wamik, sulok sa mga utibin niya kaya, pichaya to alam ka lak sa nasi matang yung mata, kata kaya wamik, yung ani, alianak to sud, lahat, alianak to yung libang, ngungin ka lang may sudik, tayimit siya pang natok, tayimili, iyakak pala akong medyo alto man na asin akali alaw wala akong medyo taba ni ila utusok to haklo pilok to mi utusok to malik suni sukuyo lak suni loon ni kanilak suni loon ni tayo medyo wala akong medyo taan na tao at yung medyo wala akong medyo ulo ilagi yung iyak pala akong medyo alam sumo kami suliman na masilak kisok suni Asal macam ni, kan dia hakil lama lalu ni, soal dia hakil lama lalu ni, awal cikai nak kami nak cemak semua gelap, tinggi nak dia ni soal tak teri cikai nak tu sila, engan ni teri tak, dia macam apa yang semua milik, dia malik, ulu hilang itu tuh hanya cara orang muda, asimin ni. Kanik tegalau suni isimain na palok to siungungin na to kanik tau suni utuli adaw suok sa kanito yung naartal to ang mat utuli langit katumagumat siya siungo nito adaw may mata ilangi kalawak tilugit kanik tau lang isimain na katumagiyawi piksa tuit niwak Nego cakala kami gok. Tapi ko at si tok palok mayo it siwi ka light at si tok palok tu. Utu ya utu ni ko at sa walang may mata. Allah sude tao sa mik. Ami si utu ang misa sa utu na sa walang may mata. Tapi macam saya, aku paling melayu tak makan ni. Hati lo ni, cintu ini, pinguat ini, sabtu nak tu nak, tu mana kekal nak pamer. Kanu itu nak semangat. Tiga utui, alu tu alih alui, pivalang matam siwalu cuti, sungguhin nama tu. Sabtu alam itu time itu, pingin baca walak tu yang itu alam nak, lalu nak pelawang itu, amis walau takut terulang mata atau saya ingin baca yang itu, ia mungkin jaga jaga kami, jadi amisharogam uttune asugen hini sharamme mata atas atasne to halagami emittu binjaktan chulak longumi yoluit pigasakta mettun kelongis emittu lenak paro halaktu binu unammi jäi piitsäytyi ja saattavina rikuttiin. Piirjuukuna jää teitsemoni yhdellä, kun piirjuukuna meni aina kotiin. Tämä ullukitsemmat, ullulimaa. Tämä on teemme etsiuvinkan, niin utakkiä tietyinne lukit. Akkaalokkata sen jäänyt, hukivea jäänyt, äijät tietyinne lukit. Tänne ellon haujimmat jaklukit. Teemit tuli hänne, kun piirjuukun jaktuvini unavammin jokka.
0: Tatsoma tiivi uppi upp, unikkaa tuaktangit isulimmata. Mä annan oli nukkavitsavut tikingil varmat, tänne naala nappaa luk. Kansu juormiutak, tämä kuak viit mit saanut unikkaa tilluku tusaalangasimmin javut.
3: Tuossa on mielekkäinen, haluaisin mielekkäinen, joo, niin kautta on mielekkäinen omat sunga. Haluaisin mielekkäinen hankaluat sunga. On niin kautta on lauttunut, linnin marjiva lauttunut, on niin kautta omat sunga. Akpine ja osi viningin, niin sivullita. On niin kautta lauttunut, on niin kautta omat sunga. Amma loikot, atomakko akpiit, miljoonatik, angilireit, mikilireit, angutti, angnait. Amma lohitong nga galangit. At sakto sa banyo galawat, haloy ito na atasya at taon ni mga atas ibulit nyo. To sa magalangin nama. At hindi na banyo sa galawat, umaduit sa magkwa ang uting yak nang ikitong ngangit at kasyong mata. Magkwa aybit, nanuit, kilalugay, uktutig ilugit. Sa magkwa to akbit, at ito na atasakto sa nagalawang matilugit. Tusao maluwa ka langin na matingin ni una taga tusao maluwa ka tatuwa ka akpi ni kwa akpi makailo akpi akailo akun na akailo akpi makailo katik mikinuluto ko na isitilo tayo may tusong matap una kitirakta matayla wala akong mat inyumaki wala akong tatinot akpi takulaw kami kitirakta unakta wala akong mat. Niya kong alo, timing alo. Sa kuna naksahakso ni, niya kong atatungagot. Tako angin ni nga tiging ulong matik, timi alo alo, niya kong alo alo, puy matso ni. Sa kagutaan na kitirakta, sa jawala okto. Kitirakta o narakta. Saan na tusaw masatoa ka, kawin masatoa ka, tukujangan ni. Sa magkawanguti alo ngayang nagalangit, at sakta tawin yung mga asak. Ano ito mitusaw matanang sana tibining at tusaw matakawala ka kitirakta at rivaloktang at rayaw titaw waloktong. Ako di akto ni makko ni kayanik aso akto ni tako si magaloktu nga si buli binialo bunik ko ako si binialo itiligo tamani nunal limang uli akto mitamakko na ni inuit inulakta ko tingin ni. Ako binyaw na saw ni kulialo sungut lugit. Ako niyak to binyaw, ako niyak pala ako to alunik. Ang uti si matangan, ta inyong ilo ako talo suli. Ako binyaw, so binyaw matap. Ukto akto ni, yuza ato yun at ukto ato yun doza akto ni, kayaang na makon, takon nalaw ko sa magalawa ama. Ako binyaw sa akto ni. Tusaw madamigon. Si Bulimi, unik ka singin ni Tusao Madamigot. Ato ka sa aksotik. Nauli ka sa lakas magalawang mating ka akwimik. Akwila ako sa matangin mati nauli. Nauli kiyamik sa pinkalo aksotik. O madumakayala o kiglinganok titikayamik sa pinkalo aksotik. Nauli lakotik. Akaw tayo katala ko sa matik. Dahil sa mga pinasok to man yun. Huwag tumakikasawalo aksotik. Ang muntik katala ko sa mga itupok tatlo. Sa ikwato sa umanang mayroon yakpit. Pia umang ito kami ko, ato ina waning ito alaw mata, alaw alaw ang matatayk ko. Ak pinayak to makiwini, unikaw si winingin ni, unikala kami ng makikiwala oktawot. Uha wala akong mata, pia umang ito kami ko. Ang uti mo tatso mo nga, ato ina waning yang mata, alaw alaw ang may mata. Tayk ko, tayo may ito saan na kami. Pia umang ima okto saan ni matay na, pipinasok tangat. Tiki uti ko na sa katalaw sa mga ito na uli ka sa walawak suti. Sa'yo na uli at siya taka, hayaw ay panga, ako niya ka sa walang ayaw ay panga. Abata ka kami, umayok siya uti makiw kami, sa magkuning ay bigal na sila luwang nik. Na ukutin yun, igimang not atok sutik, na uli ka sa akpalawang mata. Sa magkuning ay bigal na uti minik, umayong making na uti minik sila luwang nik. Atok suni, akpini akaswa, lawak si magalawang mat. Abatang minik, kao ti saktili ko, susat siya lawak si magako. Bubit sila kami abatang minik, takakpimot ay kaswa lang alakamik, tamani, satini, ataw sa kagalak suni, at tunaktakani. Nau kugal tu ini pun hatta suni atau sekolah kan saya macam lauk semat. Hei kesoalan kalau kami uktu kau tu hak suni teko aku akpeluit. Nanti apa yang mewa tang mik? Nanti makanya ungu cumi. Sekolah bin sekolah negai suwat. Nanti apa nik? Nanti apa ni? Angajuk siapa? Nanti apa nungun? Angajuk siapa teko? Sekolah negai suwat tinggi. Tapi macam itu, apa tak terluah hak penuh mata nak pik? Tu saya macam itu, tanah angin inga, pukul seman inga, apa tu makyalu, apa tak kami, sekalau ni apa, apa tak tengin kami, angin inga tanah, sekalau ni nak muk tua tinggi cukup pukul sesuatu. Ima itu miliku, ima angin itu tinggi cukup, apa tak hak penuh mata alatune, pukul seman inga nek. Pwede makikun na siya ko taan na batangin yung alaw, mangin yung akto alaw magok. Akto niyo tigil ko. Kaya may yung akto ni, pupit sila ako sa mat, taan na ulit siya sa mga ikaw-unik kami na ka. Abatapik, akto ko na magin yung pinin nga. Ang maluhal ako sa minyok, tatso mi nga, pang na kami, abatang matulang nga yung minik. Alikaw taan na, takilwa kaya hangin mat, akto niyo taugunin. Takilu waktu minggu atau kerjaan ni, takilu waktu alam mata nalinga, uhalak semajangga, cibuli mewnikau singin tu saya macam kami, uhalak semajangga, alirutan na, aliru waktu mata naiki mau alat tengak sunak tu kata sunni, tan alam mata jauh, unalinau lau, sunak tengah, ipirau mata jauh, ipirau waktu mata nalialak. Oha utigil ako sa mga nga, takilo ako mag-utahan na linga. Takilo ako kaya haktin na ako, akpini utiugun eh. Takilo kaya haktin ako. Sa'yo mag-utahan, takilo ako patahan na alak, saan na akpik na uligil ako. Sakpe akalongin nyo, tiki utigun na patahan.

0: takataan ei tuktuk. Kuwapik. Tanay aling at ako nga napat sa kiloto ako ni Tuki kayang magok awat ang manik. Sa kiloto kayang atay na aling nga na magilak sa mga itakalawang ako niya ututang mupin na kane at ukulukulo kasiya na ito ni. Akaw daw doon na hatlak sa manawalik tiligot ako na lak sa matang itakatay ko. Tay na li kadao katinga ang utaw katinga. Pitay mahal, pinasaw lalak sa matang ito, yung makasap, sapi galak sa nilu, madumakayunin ko nga not, yung sa rin yung ko kami, tatu mga kasak manaw, ligasok to mali katagalwak sa ni. Saan na lahat pa nga, ayun na lang katagalwak sa ni. Nauli ko malaki po lang katagalwak sa ni. Nauli daw ka na, akakot ako sa lalak sa mazok. Ulit ka usok ta hang matay ko pipiyaw yung mga ito kami ko ang utimot atoy na uwan ng ito alam matatay na atoy na uwi ko ang tangin nami
1: pigyaw na lap sa matang ito.

0: Tamani, nuna pamita ko pekosit kalagay ikot. Kini lang may matakulinik katimay sa ila katimay ko gumagayak tunit inu kaya may ito kanginot. Katimay ko gayak tunit, ita ko katimay it innaw gyalit. Ta ko ikayo katagayak to gamamakot maligaliyo paliyayang innik ang malot sunatuin na naik sa sakit iti paliyat ilugit. Amma inui pikusingin nik kau yang maju tak ningilak aku kau sekarat tidurin, fibal dia titinasuk tidurin. Tanali ulang ojo kau kalau tikut aku katigun nagatigo sandi ulak kau tunggah suktiakin.
1: Ulak kau tunggah hukunga.
0: Aliane terbuna unaga bitu saksa kau tigilotit sandi si bulak paham kau. Summa kinang mga si ino yung kawai mayato kanginit katimayiw kayak tunik ta kuning ano tango yun ning?
1: Takwa ino yung kawai mayato kangit katimayingit iningi ilanikut indo kaya kaktang mata term positions ng maklutik ikayukti yung maklutik government kunit gawa ma kunut at tuktaw ningin ni Inuit isumagiyang init gawa ma lari tiluta takwa katimaya kalang o yuit awla ningilu piit sang ningilu ilaw diyong nang mga ta gawa ma kupilariyang init katimakatang mata.
0: Hey Sandy, kiko kaya tema katimayi gugun nakad, kiko na kinakisi?
1: Noon na bumiyong uyo na kinaktugot, inong na kinaktugot, inang na kinaktugot, kito mea, noon na bumo ilaw kataw, yukto kataw, yulo meaktut, tayko tatakilugit, paipang uyuit. Tunga hukit si bukuk nuna bumiyonik.
0: Tema kikutuin na nako ako sa kung mane kata eman na tigi ukiyo kagaya kagaya di nalang yu yaya kakat ang malokano pinasugun nakan.
1: Una katimayi kalang uyok ukaw ju bangmat kanok inuit kawi maya to kanginik. Pilih yung nang mga ata gawa magkuni iloani inukto kong naktunik inwi ilik ko hingin ni kaway mamaglo ni inwi ilik ko hingin ni pimaryo giyakaklo ni amalo uka nila ako mauwat siya inwi kaway mayangin ni kaway mayakakang niyang matako ang unayak tuwit.
0: Tako liki ang kanutigit na mga katimayiw kaya katako pinkikotuin na inay pinasuguman na kata.
1: Akik si mga maman na katimadjutik sa ni titirak si mga terms of reference pingahon ni agago ni ilaw kataw yuyo.
0: Uto di karon na kikay kanutako katimayid ikayokatak si mga tatako ng agapamakon ni pilagakatakatilugit akagawit anigok si malaktuit. Uto di karon na kikanong pivalit iti si mga tatako katimagutaw katuti pivalagutaw iti si mga tagapamakon ni.
1: Uto tigilugo gawamakko pilariyangit kanutuin na nunang bumiakik swing mata atuaga lirin ng mumiksagot kamayu gawamakko maligang na isa na vagtutaw gawamakko takwa tautuklugit at laging ming matataw inwi kaway mayatokangik katimayingit tautugayang mata takwa government department avikto kimayu ajiging ming mata kinaw yalagayikot ikkanayak tuligayikot kanutuin na apiksokong ng mata ukwa katimayakala nguyunod una atuagak sanavali alagaptigo uvaluva maligaw niaktok nunavumut kanok inuit tautuk pa taman na kano inuit ilik ko hinga ilaw kataw yung nakpa iloane kano inuit kawimayangit atu te kakpa uwane ilwane uk tu tigi merlugu nunavut iling anek sao yakayakarlo ama inung nutak kwa katimayagalang uyuit uwane taiman na pilire na yaktut.
0: Tema tigi ngitunin ila katima jodh kakatatus sao mata tamako inu ikaw yimayatungit katukangit ilulili along mata tigi ngitunin katima jodh kakatatus sao mata tabung alo gabamot ilo ano atulak di tao na sututing kanuki ata kwanirio kun nagayak tubalo katima yiru kata tuid lo kaita kapilo ang wakta me kanunirio kun nagayak kan.
1: Takwa gawa mau yuman na nuta ngunik sawalang mata ajiring ito ni pilarin maaklutik ilangin niglo kayo si tiwin naklutik taps yung mga six government wala ako tumi kanutuin na pilarin ng mat nunavu perok pala tilugo huli kanutuin na nyariw tu lorput amihu pilere aksata e maung mata.
0: Tako ke summa pilere nere khatak tengit inu e kao yima ya to kangin nit katima juta ka khatak tu e kano pim mario tiki van.
1: O wat se unika laura ma nunavu tahti luta tu hakti tau laura pta una nunavu government inung nut toranga nerman nunavu miuta nut ammatunga hoktitluta tamaunga pilariak toroak tunutau una ilinga neksau yarea karaluamat atua gait mali gait amma ajiging itut program services amma taiman na pin mariu titao votam na IQK ngonarakta o yo inwe kawai mayato kangi katimayingi katimayagalangi tunga hokiyu vugu uktu kwa meaktunut.
0: Tako pinasu toka kumana ka katimayiru kumay yukang nakaloni ito na kaya kanga matubisa kaka
1: mana ukwe ngaksi mayok titirak bigi yulo kat ikanayak tibu regali alawot kinu bigi marlugo tatatayriyak samik kawige kanira kaktu nga kangago ukuang na mga taiman na titirak si mga maman na ukuwe nga titaw si makomat.
0: Sandi ko yan namin ilaw ngayon na kanok apat ko tingin ito nila si kanako matuwa ko bin.
1: Mat na vutit apek sulawang ma.
0: Ila, ibilo ko yan na may pivikakaw ka bidun lang. Nakong me.
1: Alright, mat na.
0: Yeah, bye.
1: Bye.
0: Tana, sande kaunak, tana, deputy minister kaya yuk, inwi kaw yung may ito katima yingit, noto sa akay naktasi. Ila, pinasigo matuang na kusi, takwa kulinik katima yisaw kaya tunil kinik tweet tapong ato kasigaya tayo kung ato kasigaya taon na tayo to si inulo nilila tapak kaya sa kaya sa ilo ni akaw ko nakatang ima kasiya ni galok ralokot 1 ralorut 1 gov.nu.ca la sa mayo galo ako ima kaya tayo kung makarati amarikusi kina mo ikayok to umalusilo nit ikayok to kung natiyaga yung miyusi inuwi kao yung mayato kangit pimari umatu sa umayaw galik ibakti si magigalik kapamamik taman ni si magigalo si ati pekatao kumatawa ko si amiso nito sa siyo katatay mga limak inuwi kur kao yung mayato kangit pekatao katagalit ibakti si magigalik kapamamot awalo ni kiyangan at ati pipikalak pusi ni peka ko matuwa ko si tapong pinasugun na tiyak to si Man no kabisa tino na masigud yow lang masigud dote kasi na kaya titilong on a polar dip mo na kaya yok kaya titiduti kula ilaban mapigyan ko suto suligo at iliyon na kasi ima na wakat talang ayaw le ila ima na wakat tango suto na ilaban mik ito mo asun niya niyo yakaw yok tapos niya kung umi si yangan nila tay may leon na ako kaya yung ako matuwa ko si 9753323 ikelik ya yu tay mapakatawag sa niya tuwala yung lumis sa umi yu ilak manano kapis tinama si kujawat na kung make day ko tusak sa kujit ni pilok to ngatok sa nakatok tuwit ammalo tay ko na nakatok tuwapit ako yung namin na nakatok si bisik kunit kau pa kanoing imigot to tilang imigot to ulmulumi ulo katyang na kagusi.

0: Ullukkuuttunga soññirormigittinippivuuttu sarsaulertillugu CBC ukiortartuup naalautingagu tamaanga eqalungni oqartiujunga Toby Utak taannalu aalattiivu Jamie Itorchak ullumiqiteqquutaulertuq Citiberry 17 2026 takba unnuksaujortu sarsaunaartun sanatuyut nunavulimaarminngaartunit nunavut trade show muttunga suktitausimangmatat qaiqujauroormatat pinnasuarusuunaartumit saqqiaartittikataktillugit unnuksaujuq naalangniartavut kikkuttikisimangmangaan takiwa ataanuarpa qawisaa aarluktoq inuktitullu qallunaatitulluppi palliajileqiqattarnaarluni Jamie Itorchak silalerinaarilluni aulattiigullutigullu. Hello and good afternoon. You're listening to Nipivut on CBC North Radio 1. I'm your host, Toby Utak, and our technical operator is none other than Jamie Itorchak. We are broadcasting live from Iqaluit. Today is Thursday, September 10, 2026. Coming up on the show this afternoon, in Inuktitut, we will listen to artists from all over the territory who were invited for the Nunavut trade show this week. We'll listen to a lot of them this afternoon and one more after the news. At the bottom of the hour, we will have Kawisa Aarluk read the regional news in both Inuktitut and English. We are always welcoming everyone to call the talk back line, toll free number 1-888-896-3135. If you're calling from Iqaluit, 979-6101. Jamie Torchak will bring the weather forecast this afternoon. Unnuksakut, Jamie.
1: Good afternoon. For the weather this afternoon, becoming cloudy near noon with 60% chance of showers this afternoon. Wind becoming northwest, 20 kilometers per hour this afternoon, high plus 5. In Kimmelgook, showers. Wind becoming west, 20 kilometers per hour this afternoon, high plus 5. In Kingite, mainly cloudy. Wind northwest, 30 kilometers per hour, high plus 5. Pontnatuuk, a mix of sun and cloud, high plus 5. In Qeqertarsuaq, mainly cloudy, with wind becoming north, 20 kilometers per hour this afternoon, high 6. In Clyde River, periods of rain ending late this afternoon, then a mix of sun and cloud. Wind north, 30 kilometers per hour, high plus 3. In Pond Inlet, a mix of sun and cloud, wind southwest, 20 kilometers per hour. Temperatures falling to minus 1 this afternoon, wind chill is minus 7. In Arctic Bay, mainly cloudy with 30% chance of showers, wind southwest, 20 kilometers per hour, high plus 2. In Nigulik, a mix of sun and cloud, wind northwest, 30 kilometers per hour, high 0. In Senegak, mainly cloudy, wind northwest, 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 1. In Senegalok, a mix of sun and cloud, becoming cloudy this afternoon with a few showers. Wind southwest, 20 kilometers per hour, gusting to 40, high 9. In Resolute, cloudy with 30% chance of flurries. Wind southwest, 30 kilometers per hour. Temperature steady near minus 2. Wind chills minus 9. And for Greasefjord, periods of snow ending this afternoon, then cloudy with 30% chance of flurries. Amount 2 to 4 centimeters. Wind southwest, 20 kilometers per hour. Temperature steady near minus 1. Wind chill is minus 8. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
0: Koyanamik Jamie. Tema takot sanatuyut at jiging iguruyaktunit sakiyaktitiyun naksisungung mata kinakpaklutin among ngayon ng mga ilan nikut katutikatigik tutuk sa kakpaklutik sakiyaktitiyun maningin ni inuit sanawgangin ni nunaring ningaktut nuna aviktok si mayangan ni marikaroaklutik tikititaw yun narong mata mauna natyak salang miutaw luni Joe Aulajut Arbert miutak Rolanda Hanilak igliring miutak Amaru Andrew Kapik pangnaktong miutak tikitun naraong mata at jiging iguro yaktunit sanawagang ni sakiyak titiluti kisiani ataw sinang mit isumadlutitakot at jiging iguro yakto isak kiyak titlugit isumagsak si rutaw tiya runakat ang mata.
2: mo na natiyo yung sadlong mo tao yung a.
0: Kiso mo tamaw nga ikarong no tiki si Mabin.
2: Kaya kuyo ro nga ma-trade show kang na mag-go tamani, naksok si mga royak, si makuyo ro nga, kay man na mo, naksok si nga tamaw nga nilaw ko nga.
0: Kano ito ni miksu gang ni naksok pe?
2: Kuwa lo lutiglo, nasa lutiglo, ukuwa leg warmers, inuk dito kano kaya kanangiyak, tayli juti kaya ammatako, kuwa lo kaya kaya lutip, kisi ani nano ka, mikko yak si manluga, ma, niwek sa kurong nok, kakliliok si manluga, kisi lutik.
0: Kanaru isu maksak siro kita ko kana ngiyak jay ko timisan na nangin.
2: Kami leo katak si magama, kamalok si magama yok tuwin nang may kawya katak si madlong at ayman na pinjutigil lugo. Kami yung kanang at ito at jilo ko yak siwi at ayman na ito leo nila ko.
0: Isigaw yak si matuwin na karuwak ito uko sa ating sa tiya bago.
2: Ilalo, kano ito tuwin na nili kamaro na ato karuwak ito kano yung makanakak tuya lo na matagamik dito.
0: Kano ako niyo tigay yung naksukat tarapin?
2: Ako niya ang dokuluro ito. Ano naman ni Versa kalangot yung lunga pigyakin ni kong yung mga ilir ni kong mining. Uktong mo ako royak so nga naksukat tam ni kong gama.
0: Naksukat tari sa akin dito ni kaya piyak ito yung arong gilaw si Mabigin.
2: Ilangan ni tamak-tamak so nilo naksukat lo. Ati mang ika nga kilo ati lak pagsugo, naksukan ni lak pagsugo sa pinikala lak pag naksun ni kisi ani pigasuin naksun ayaw ko nang makto.
0: Eh mapinaswa ko si Rimad, inugyak tutung nga subtitaw katang matataman isa kaya bigtuang may trade show ng nakaktaw yung mo. Niwag biyo katakpin?
2: Ni man na ubla ngayon, niwag biyo lakaw yak tunga. Nalo nang ito niwag to kakatala ngayon, takuya o katalik kaong mata, uktok to katasutig lo, kanun namang mga ta, piyok saktun lo, amiso katakto.
0: Kanoy mapimakyo batako, sana tuyo, ilagay atin, ilaw katakuya o tidugit ako nung nga, tunga subtitidugin.
2: Alayan na ito, takura o unil talo, ako na itakulik sugi, ama, initiwalang nakso na, kinagawa ko ro yakso na, sana yaw si mayuning. Isi magsaksi yung nakkanak to. Kano sunakkan na may sanagasugya.
0: Kuya na may pibik ako na sa gabi o kausik sa katkanak pin.
2: Kuya na may karotay ko ro kaya may ka tagbabutik pa ka.
0: Kuya na may.
2: Kuya na may.
3: Geology of values o yun lang.
0: Kisumudlo tamaw nga si Maldote.
3: Tamaw nga si may nga trade show, kitirao yakti, kiwag dali.
0: Kano ako na yung tigayo, titirao yakti urok din.
3: 25 years.
0: Kano yung matitirao yang nang may pinayuri rao din.
3: Ato, iling na ako yan, iling na daw ako, iling na ako, iling daw ako, Chriswood, tigay ako, tigay ako, kitirao yakti urok din. Kumbiyagyo yung medak, pag-aubin eh.
0: Kanay mapimakyo gibiyo, titakaw yung namin.
3: Yung takaw daw ako, well, this nitaw to yung daw ako to. Kaya nga Tinkerbell, yung maka inong titakaw yak, takak ko, leprechaun inong, Tinkerbell ngolik, kaya nga titakaw yan, wakalik ko nga Tinkerbell. Leprechaun in you. Mita ko ni Mita, kaya ko naman. Okay, pinundo ako na. Kaba, kasi ako yak ko na, kumita ako niya.
0: Takwari, titikaw yak tati, adyo ko yung ima, titikaw yak daw gayup to ni. Kisungwa ni titikaw yak at takabin.
3: Inuwi ulit ka, tuwa ni. Abalik ka na, tautok ko sa din. At yaw niya ako, nakikiraw niya na ito. Upigayaw takto 13, niwak himayo ka na ito.
0: Wow.
3: Takyo, yung akiya nito, kalambi, niwak to kalok niya.
0: Kano'y mapimakyo ba trade show mo, sakiyak titinang mititikaw niya lang ni?
3: Kanya siya nga, mo kumayo nga, pinahoy ko nga.
2: Nuna
0: po mo tao ka rock til tuti inu inu nangan ng mo tao ka rock til tuti tana di ikalui kano isu magibyo.
3: Tumbana we, tumbana tema ko. Ko kauhi idani isu kuya tabi tuyo ina kise.
0: Nuna nga di kaya nangyak nakpo.
3: Ma tema. Trouble to end. Kapena do inuaya ada tu aweni kiri mana kau doa mon
0: tema takut trade show tunggu subtit sungguh mata nang menakuti dengan itu senang waktu sungguh yuni sana tu yang negro kanok di atu cekak tigi sungu view trade show mo sakyak titil dute
3: dan the trade show pigedo kumaya Vancouver mo la ma 2010 Olympics no na wuk me pe kayu ne mo bafen le kauya na ma kanya kina ni trade show kayu mo so bafen me kopiyu na ramu Parce que tu as ta terre où il y a un mot. Où tu vois, Marc. Au fallu, tu es là, tu te terras, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu m'as dit, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Bruno, tu es là. Then no for Bruno me akiling.
0: Koyan na may cho pika kagun na sa gabi at kutik sakat kan na kun na kung akaw sik sakat kan makin.
3: Tung na nga at ekalun ekalui mat at sene trade cho mo nga kami takalak yuga doa.
0: Koyan na may.

0: ang mga Rolanda, Rolanda Hanilia, ang mga tamang mga kataw sumayo nga Nunavut trade show.
1: Nunavut trade show mo tamang nga si Magavit. Kisumi nagsakto ti tamang nga si Magavit.
0: Si Uti Kutini, nagsakto sumayo nga sa pangakakto ni Polo.
1: Si Uti Kutituani, ngungit to ni Taku Hamata Kota, Mersugay, Hanwitu, Mersugati.
0: Takwa, kita maay sister-in-law ma pingili takwa ikayuto yung nakta niwak daw niya ako na.
1: Kano ako niyo tigay yung siyo tigay yung tigay yung katak si Marakwe?
0: Almost 6 years. Yeah, almost 6 years.
1: Kano yung mailin niya kasulirok si Mabisiyo tigay yung tigay yung nami?
0: Piyuk sa katalila ko masanaw gani sa pangakakto na yan. Aswila, rola ka natin kami, pilin niya pilarok sa madlong ako no, sa pangalala niya kami. Teka nga, YouTube midlo ni or pilin niya ka super sa uban ni pilarok ko.
1: Kano yung mapimak yung ba out na katang ng meat, new back sa karang ng meat, sa naugang meat?
0: New back daw, nagsaw katak ko yung matemang na mana Instagram o bar ni Facebook ko. New back out to pangito ti. Out na kang at temang na inugay ko no. Iyaw ko to katak ko.
1: Kuyen na may pibikawon na sa gabi, apik putik sa katkan na kung natunga, o kausap sa katkan na pin.
0: Kuya si sumatuin na kung atabungaw si Tao sumarama. Yeah.
1: Kuyen na may?
0: Kuyen na may.

0: language, stories, and culture to the screen. He says preserving Inuit culture has always been at the heart of his work.
1: When I became a filmmaker in 1984, working with Inuit Broadcasting, I would go and interview elders, especially men would talk about their hunting days, how they used to ride the dog team.
0: And now at 68, he's not planning on slowing down. He's currently working on an 8-part documentary series exploring Inuit spirituality and oral history, as well as behind-the-scenes documentary about the making of Atanakjok, the Fast Runner, to mark the 25 years of the Iconics film's release. And that's the CBC Regional News. I'm Harish Aloto.
2: We thank you, Kauisa, for doing the regional news. Takwa mauna natik sadlang miutak, jo aula jut aul akbang miutak, Rolanda Hanilak, igluding miutak, Andrew Kapik pangnaktung miutak, narak kaugat tigot, takwa sana to yudutit, sana ugangin ni niwek sakak, titaw yun naksisimang mata trade show meet, Adjiging eguru yaktut katutjikatigik tut sakyaktit tiyo masungung mata inu sanaw ganginit nunaring ningaktunit mikinneksanit tikititaw yun naksiraw law mata ikarungno mausha ang natyak igluling miutaw kataw yok teman na adjik kaklunita nataw tungwak tamingnit takusi makatak tanginit takot isumagsaksi kutaw kanakun nakluti.
3: Pag nami, mawasang natsiyang yung mga gulog mo ito yung sinangwa ka. Sukang ni sinangwa katak to mama, sabi kayo.
2: Kano ako niyo tigo yung sinangwa katak sa Marapin?
3: Ako niyo burang ito. Tay sumani, sinangwa ka yung katarisa sa mga atatan ni kayo paro ito mga. Tugak ni nag kakikuan. Tay man nairo karaw sa mga lunga, mutakaw tidlo mga. 2,000 mutidlo mo. Sabi kayo, mayroon na kayo rin si Malduma. Dahil mga ni, pila na katalas tungan. Sabi kayo, ama, sanang mga ni, pila na katalas sa rin tungan. 3,000, pila ako lumahan na mo tikit ko.
2: Kano'y mapimakyo ba, aw, nakatakatang ng mit, sanang mga rin ni, sa kiyak titi ng mit, niwek sa kang ng midlo.
3: Inutuwa, kawidjangin matakal doon na, takurutilo, amaroy kayo, daw, ila, Inumuwi kayo sa kaso makina na pitutigil doon. At kanaya kaktuin na araw katangin na ta. Pagkakarawahan at mikilawa katak na nilo, yung man daw ma. At yung saka bintuwa katak na kina pitutigil doon ta, but doa tao ni kinawayak mo ino na sulat ta, maan daw. Ang nasugyak na aktuin, kanwilewa sa mga aktuin, tayo man na kinawayak mitaw, kisi ani pagkakuti, piyon na ako nakangyak. Ubang ato, sinang wakto ito nga inyong nasiglo nga. Ikanaya kakarawa ko nga namang ilo ama sa naugang mo kangagukan ni Kino yari ako tingkan niya. Tema na pekata.
2: Kano i-review tikiti tao gabita mo nga ikarong no sakayak titiyak to kuya uluti?
3: Pikuyaro nga inugiyag juminak sa orang at makuuki umuro ito. Pingasuin na daro dito araw ata. Manaw yung kasigan ako ruyo dito nung nariyadiging ito ikatitita o juming mata. Ikayok tiging ng milo, takokataw ito ng milo. Pinagibad ng mga naksaw yung ama. Ilitin na ito ni asi sanang wakti kanwin yung mga ama kanukino yung mga ama kano. Kati doa ta ngutigi yabuta na pikwira ilugu senang ngwakti ka na yajigi ngitu kati katika ngam. Iliti waldak na ngak sadaro ma amma. Kadro na peko singa marig lugu. Paipa adila yu takwa titika kutu yakatagi akasu mata. Taiman na itu mitawi din na ang natakwa. Kinaw yara ganag mi. Amma. Ajigi ngitani namukan ni pinasugbe kang

taima atau siak tu ni ukiruk dah anu akan nak tu ya tak ko tapi nak kucik cuy nak ada sama orang acik cuma tiki kan nak tu kerja asyik nak tu ni mau ngah nunamun anu hak itu juga persok tu juga kau ikan yang nak pak tu kerja tapi nyari anu hak luak payung itu adalah taima nu kepiang lu ni sini ya yuaru nak payung mat sini sekarang corol lu ni wen ngada pak tu ni lu ullak kullu tupak simalak pak tu ni bayu yung ana ana ga sini kuta nak sa bayu mi ma ata tani tema ilang ni tisna ga ga lu ngaru pinyak tu nga tama ko ko be na tama tu sa ga yang ni nu ka pe ngut lu nga tema ya mi suni pe kak pa man na tama ko pe ko ti gi ba tak ka usi ya lu ngur na tu kimuk sinyon pe ko ti li ma te au lak pa rok tu pe ko ti ni ma ga ra ti ta bu usi ka ti gi lu gi taakko atok pakteri maati naksak pakkamitsu kimuksikkun taimaallu tangmaarami pikutilima parungi tappa tappa nayok tigibai taime payiyo annoqaaniglunni amissunni qanu atujiksakakkannerpangnar mangaati sokkuisungitsunga annoqaaniglu ayorsaluaroqsimayuyaangikkaluartutik amissunniglu piqartuiyaagati taima siaqqanarpayungitsu kisiani tappa iqqaumayaqa kami sama kuakisin arungin pujur ni kawruk turu bayung mata nak soktaw semenyak turu imak terdak terdiklu pujur ni kawruk hatta yung mata daya makaw sang mengoro yang nak payuyuk nuka piang utilu ngasudi upeng aksang ulak terdiklu ukiung utilu amma tabung adik bayam kumuk sak payung migatta atata garuida anak kukutakwa atata ma ada kungenye ngak payugatta ananak kungenye takko anana ma ananak kungin atik bay me ngak tut tenya anana ma anana gilok tenga tatenna amarutta nakachak pik tan ichu binaka tabani atik bay me paramati tabani kainya lok tut utizok tuta sokkoi sigunne khattak toru ma sokkoi sigunne pakkillunga makibiyang utilugo pingwakto arubong ng mata dahil sa manigya upang aksyang ulak tilugo tupikaw ulak tilugit makibiyaning dahil mang outlak si mayugot tabong akalag suko isutay kumatay niya inyong pangukatak tupisugun ng ito tabong ni adik bemi utang tabaro takugiyok tukutay niya ananama ananama nga at siya kayaon na kama ang nami at kang na kama udlat sa ang naon ng man dahil niya ningiw ila ana naman nuka binakarawa nga kimi ni kugi aktaw yung binaming at kakama dahil siya ningiw ma ana na siya ma ana naman ana na nga nga naliligyaro giba yung mga dahil niya tatan ni mikitsukurulo nilo inyura ma tatan na mikitjo pelu na kawi ma yoro ma yo an na bija khatir tuni ami suni taku yo khatir ni kuwinang tenya ada kan nyu gin nang ma guta simo la ti chau atama ada kan nyu gin lang mi gakku ta bengan ta bung ak sima kai nyu rok tuto kuya su ila ma ki beng ti lu ping wa to ro ti lu rok ti lu git ta nyu pang ngo khatir to sok ko gi ya to ang nyu gakku ta ma nga mitchi matring mu utak sima rok tu tada wang ak tu ta ta wani kai nyi rok tu ta shok koi gi yunni tak tu go shok koi gi ga rak tu go na ya ga anga yu gi ngak ta ga ure pika mitchi matring mitchi ma na ta nya anga yu gi ngara wa ku pisi ma ya lu ni nyi ku me nyi cho a yo su nyi ngi na yu tu ni lu ni nyi ku me nyi ka tra ma tapani atarak mari atarak kungangin ni aku maring mi angnau yang maju taikani ngak tai mari ta bangak tu tu rika bagi dakka ada kan nyuk daro tunga ri ta bani cuta da bung adik bai mi cuta ada kan nyuk da ro tunga na jaga ruta na kanyuk ka hatta tu zakku na yang ma kanyuk ka sup da na takura ng choro yutil je ada kan nyuk ri na takura ta kam ada kan nyuk ma ri na liga ngam tai mai le urak tuma suna ba arkan nyu gatan na tatan na pe ranga mikiy kuro ga rak tuna pe ranga chulla ga yuga me

Dung og sukker til CBC, du tager min alt, du siger, Daniel unge bunge. Hullo mig, siger det mange nik. Amir er jo 17, 2026, kun til dig. Så jeg ringer jo alle 3-0-fanger i laptop. Dung og sukker til. Hullo mig, nala langer jeg vult. Suli, kan du sige dit til, at du er nære bunge, at du er nok akademik, eller sagt, eller jeg kunne ikke pisse mig til dig. Inum magene ilinjeri tisut, at du er suli. Ilinjeri tisut, at du er nok, at du er ulaju pilok. Dulu ilinir siya haksuni ani dek dilumik suli pingayok ayaw lang ayok ilito siya ngulo ni tana nukka siya lang ayok suli ulayo nika lang ayok tako ni nga pikok tunit hanungi siya niligiyi anya siu tiw sut timikmut inwe kawa yung mayatukang ino na bimbi na bataon na sut pikok tuit. Utto terilero kimminait igialige yuno ikayokto alo songumata mamisai onna songumata takuninga utto te haksunga taimati ilinet tio hatalokto ani ulayo unika dilogo tusaksaulanga yok isuli langatsun lutanna ullumi tanna isuli mepat suli pinaswa ko siyo yok iloani kativik nunan lima kabamanga katinga yuhutingit katinga mata tamauna takamiyuku TNI tusaksaw sungum mata suli una ipasanit sa ngulauktuk polisi ligitiluit nunabik police service ligiliktiluit ilan na nga tusaksaw lang amiyuk suli takamiyuku tako tusaksaw at tweet wait dan isuli mipat taba ni tasiw yung mga utigilaw yung kanichautik music festival ng utilogo. Tanaw na nichaluta yung tusimalaw yung kukchwa miyot. Pita nasak nichaluta mitilogo tusaksaw lang ang miyok. Tako na kaulami tusaksaw lang ayo itutabi may dunga sa pagkit si. Igalamo maunga hivyat sa hunga nubuya kalatugot. Suku yo hatta kain na galwak suta suku yo kun nemi yo kutamani kuk. Juamit, suli ukhu jualulua hatta on näimin mat, ippinat tupalo hatta mat. Suli joku asille niitä kohauisa kentangit, unno se muulinga juit, nuna vimmi, nuna tsevon milo, imeilinga juiruk. Ikki, ilani muuta pohjaalok, ikälaakkani, kuin aktisiga meinna alla vimmi ukkuusi, jupalo hatta legatta, ukkuusi sautialok, ikitavin jalummat. Suli igalar ko kuing ang matailan yung itok nuna ko yok wala siya kipat. Suli ko sila niya di kahoy sa kanyang unang sa mula ng ayuit nuna ba minarot siya bang milo. Imahil ng ayuit kukjoa ka pimiso ko yung langan ng aktak. Ano ko tilo tak aulo ni giyo ako ni nga ni 20 miso ng nilimig. Oko ni hak lo tilo 5 nguyumig. Sa ni kilo ang milo so ko yung langan ng aktak mayuok. Ano ko niya silo sa kiniulunik giyula kuningan ni 20 misungo nilimik. Ano ko nga lo? Sa kiniya nilaktaw sunitak aulunik giyula kuningan ni tumik 40 mit 60 mo tsungo nilimik. O kone haklo tilo 3 nguyumik. Umiyuyak milosuyo yung langan ng akta umiyugok. Ano ko niya silo? Sa kiniulunik giyula kuningan ni tumik 20 misungo nilimik. Ano ko nga lo? Sa kanya nirakdaw suni, takaw lo ni giyo lo ako ni nga ni 20 miso ng nilimbig. O ko ni nga lo? Ilan ang unok? O ko ni nga lo? 4 minya nirakdak. Inukdwa milo suko yung kalalangan nirakdaw may yugok. Nubuya kalasiludik. Ano ko niya stilo takami pisimayumik 20 mit 40 miso ng nilimbig. O ko ni nga lo? 3 minya nirakdak. Pupil ni Jamilo, aku libin milo. Nubuya balo lang ang nagakta ang miyugok. Sugo yung ito yung nagayahak sutilo. Ubalo ni kan ito yung nagayahak sutilo gok. Ano kaya katirin niya sutilo? Takaw lo ni giyo lako ni nga ni tumik 20 miso ng nilimig. Uko ni katirin niya nagakta. 1. Ibu ye bim milo nubu ye langan ngak ta me yogok so ko yo le tin na ga hak su tilo u balun nit han ni li tin na ga hak su tilo nit ano ko ne stilo ni gi lo ato ang ne lo ko ni ngani 20 miso ngoni limik o ko ni ngalo 1 min ne ngak tak
Salon ilu nu bila langan ngak tau mejuguk. Han nili tu indah gaya hak setiluguk. Anu kon ni astilo ni gil lu atau ang ni lu. Aku ningani 20 mit 40 mat sung ni lemik. Nila suni halangan ngak tak. One. Itilik ningalo 7 minya ngak tak. Kain siya Miraclan Lake Milo. Suko yung kalalangan ngak tau mejuguk. Nubaya balo silutik daga. Kan nili tuin na kaya hakso tiluguk, upbalon ni suko yuli tuin na kaya hakso tiluguk. Ano kong niyaw stilo? Atuak ni ulo, oan ni ulo, ako ni nga ni 30 meet 50 mot sungo nilimbik. Nila suni halangan ng aktak, zero. Huwak tamilo suko yuko lalangan ng aktak, may yuguk, nubayabalo silo dik. Ano kong niyaw stilo? Atuak ni dumik, 20 meet 40 mot sungo nilimbik. Ano kong alo, sakin niyan ni aktak, nik yulo, atuak ni ulo, ako ni nga ni 40 meet 60 mot sungo nilimbik. Oko ningalo 2 minya nagaktak. Kaya sumilo suko yung kalalang nagakta may yugok. Nubuya kalahat na silo tig unuak. Ano kung niya stilo atuak ni tumik 30 meet 50 mo tsungo nilimbik. Nila suningalo 0 minya nagaktak. Aw palam milo suko yung kalalang nagakta may yugok. Nubuya kalalang nagakta stilo unuak. Ano kong niyo stilo? Ato ang nitimik 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kong alo? Sakin niya niya kaktaw suni. Nigyaw lo. Ato ang niyo lo. Ako ni nga ni 20 mit sungo nilimik. Oko na haklo tilo 1. Nguyumik. Tasiwiyak milo nubuyo lang niya kaktaw mayagok. Sugo yung lito na kaya hakso tilo unusa. Sugo yung kalalang niya kaktaw stilo unuak. Ano kong niya stilo atuag ni Dumik 40 mit 60 musungo nilimik? Ano kong alo? Kaso niya nakaktaw sa ni 20 musungo nilimik. Uko niya alo 3 minya nakaktak. Damani lukutyo aminu buya walulang nakaktaw mayagok. Suko yung lito na kaya hakso tilo unuak. Suko yung kalalang nakaktaw stilo unuak. Ik, sila nung duk. Ano kong niya stilo? Oan niyo lo atuak niyo lo ako niya ni 20 misungo nilimik. Ano kong alo? Sakin niya nakaktaw suni. Nik yiyo lo atuak niyo lo ako niya ni 20 misungo nilimik. Oko niya lo 3 min niya nakaktak. Kayak sa alo tiyo amin lo suko yung kalalang nakaktaw mayok. Han ni kalakat talo tilo unuak. Ano kong niya stilo? Oan niyo lo atuak niyo lo ako niya ni 30 misungo. Sungo nilimik, ano kong alo, sakin niya nakaktaw suni. Nik yulo, atuak diulo, ako ni nga ni 20 mit sungo nilimik. Uko ni haklo tilo, 1, nguyumik. Noon at siya pong milo, aman ni nainimi, ala kililiw milang nakaktaw may yugok. Ano kong niya stilo, nik yulo, atuak diulo, ako ni nga ni 30 mit 50 mo sungo nilimik, sakin niya nakaktaw suni lo. Ano kong atuang nitumik, 20 mi 40 mo sungo nilimik. Uko ni haklo dilo, 5, nguyumik. Hope tayo milo, ala kililiw milang nagakta may yugok. Ano kong niya sunilo, atuang nitumik, 20 mi 40 mo sungo nilimik. Uko ni ngalo, 5, minya nagaktak. Postville, makawin milo, ala kililiw milang nagakta may yugok. Ano kong niya sunilo, nikyulo atuang niulo akuningan ni 20 mi 40 mo sungo nilimik. Ano kong ngalo, sakin niya nagakta suni. Wan niulo ato ag niulo ako nga ni 20 mit sungo nilimik. Uko ni haklo tilo 4 nguyumik. Dako at kasil niya dika kawis kaindang yun na sumulong ay yun na biminun at siya bumilo ah kaila. Wai mana ni calo tati chingwala ko ni asyari pong ah. Dako ang kuwa atasiyak miyo tigilaw yaka atasiyak ni calo tig music festival mi ni calo talaw yung miyo tanaw na kukjua miyo Yani Santa. Yaa! Ingitilo, sulang abit.

0: Okay, kayu sigar la kayu sigar ka piya kay gya pinta. Okay, ay nakuha yung ite lang ito ak pilagak ak piyak ak piyapit at san mayo tigot ane siyo taon na nang ak pilagay sukut siya pero kuto tanga hanim masinit mayo unataro tingin nit nukirelo ti mayo unataro tingin nit o milo sungo si sa utut suti umatatlo kay kutit piruin na nilo piru kayak tunit sa pumigun na to. Dako ak pilagay. Ang maluukpit, pero ito nga niya sa taon na ningit, sila pia nga amirangata, nuwat tunot, sila pia nga amangata, tamuat suku, tiktitilugin lo ni nuwat sa taon na to. Ukwalo, ukaw yak tangit, puwik si mayunot, nakot, ukaw yangit, amangin lo tiktitilugit, nariyaw suot, at siging itoktigod lo, isuwili ko tilinot at utakakon na to. Ang maluki ko si Riyunot pero ito nga, mingaw ko taon na tuki, tana. Aw pala yunot, panak si Mayot, ukaw yangit, si Halisugit, mingaw ko tigilang at sugin. Niya kong yunot, nukin na Riyunot, kakili yunot, ikiala Riyunot, taka mabakto at unot, timik kulo, isok ringi utilinot, naukugalang. Tiktitit siya lugit, ilunangit, so nalimangit at utingit, anya siya utingit, nuy kayaktot, immegullu nillisiarilau kakkaarialiit immasimajunut killemut immasimaninganut mattutigiyaagunnamijun khaneqsuneriikkutiit peruqtungata ittinga iqqorutigilugu uneqsuneriikkutiit amaangit minguaqutigilugin puvallutunut amaangit nerituinnalugin taakkua uhaagataartaka ukuali napaqtunulangaju uhaasimmiyakka peruqtut ilan na pakto yung kaping asumata na pakto limeo tigot ilan na alto na pakto yung alo yung kasi mga luwak taka sunawa at unit teya ko sa kamayot na pakto yung pingit hanwito no anya si utaw ko na nga takwa no at sugi ikayok ta halaw kasi mayunga 2013 ngutilo ko inugun na ito ni ilangin nilo na kung mayroon matuin ako nga kasi nakuha tamit Johnny Watt Dami Kalak Saunders, ang nangalo Harriet Saunders. Takwa, apirilaw si mga kitako ni nga uhasi mayangin ni uhasi kibong. Hanwito no ane, ano ane si ito na ni nga pingiyaw, sukut si nga, pingiyo akirungit amirangalo. Kilak si mayunot, ayawak tunot, usi mayunot, illoy yunot, nuwat tunot, naligay yunot, ikialigay yunot lo. At utilipaw yalo taan na akirunga pingiyaw. Amirangalo. Nualaw kalugit, akirungit, amirangalo, malitaw ko yoyo, ipigit siya lugit, si halilugit, miki yung wangunak tilugit, ang iyamot, ukusimog lugit, 17 hayutait, imatuin na atok lugo. Tiktiti lugo, 20 nit, taksapin nit, tipasayang inilimangan ni, ikavit, anakailo nin. Tiktirik patapir lugo, unak tumit, nilisir si lugo. Ilo na limanga halamayok nilinak tuhaw timok lugo unno alimak tema imaya si lugo sa lumayumot igaw timot pinasawago si limami hikagun na to. Imanga piruk tuhagun na itin lugo ikialigay yunon ikkukutigil lugo. Titok tawagun na sunilo ilan lugo pitatsakit tunit igutsaw pitatsalayag isungin nit haninitana layok niramito itin lugo piyunaksaw miyong. Usi mayunon. Kilak si mayunon lo ayawak tunod si khalisiak logo akiro nga peruktungil lo mingo akutigil logo ulakot mingo akutigil logo ulakot unupat ufa logo kaunganit iligyan la logo. Piyagat sa leita matsimangat utigay hangin akaktaw si mayutek kunanan lakotin eh. Unalo pingiyo hoklea nga kutsu nga kilak si mayunod iluwi yunon lo. Pingyo poklea nga kutsunga lunit sa lumasakalaw kutsugo. Dahil may lingat iliyaw suwi niya kilinot. Nipita ngungin na tiluwalan. Dahil matuin na kutsulugo akilitilugo. Tiktitisi matilugo lunin. Iloy yung muli halunakto yung mo imo magyali iyup at tanok daw lang ako ni. Dahil na pingin muli ngayon. Una napakto yung hiyuwit. Kisiktutip. Layaw sungulak to tamiw uha yang ini khijuvinu ko ala loksima yang I ko spruce tree then the tamarack ngo kain naman ko christmas tree ra pe ya so khiting ngumi akerung ikata khayang itu ana partu khijuvit hanuituno annenu annesiuto gunna manga khijuvia sukutsinga khisertuutiup isungin ikialeriyunut usimayunut sappilegiyunut naanguyunut nakualuttunullo nualaukallugi akkerungit malittoorjuujippigitsialugin sehalilugit mikijunguangunaartilugit uunarsitilugit uqsumit mingoorsimatsugu hallunaartaya nipigikkutiuttillugu uvininganut iliyaunialerami mingoorutiuvannimmiyuq ipiniartunut illuiyunut taimatsaina atuutiyaugunnatu tainnaukainnatu ataanu ila iyinganut ijittanganuungittu tamaunga iyingatasilataan sukutsinga taatsama khijuvi khijuviyaup khimminguanga kikusikijunut sukutsingit akerunginniittut khimminguat nutaiyartut nutaiyortut nutaiyornerailerata nutaiyungittuulla tassutalu nutaiyortulalerami pirorataavini khijuvi khimminguangi kikusikijunut atortoosuuviniit niqqamiutillugit kiimmiatitautsutik kikusirininganut taimaatuinna ittiqarmata ikajorsigunnatunin unala kingullipaaq napaartui khairuliyait halunaatitunqa sunnatsartlam perch tree taqqo khairuliyaipaani kutsuiluanissuungummiyut atsaasijuumillu khanuittunut aanniano aanniassiutoogunnamanga khairuliya sukutsinga akerungi khairuliup khairuliyaup itiruup aqqutinganun tiiliarilugu itiruup aqqutinginniit khuitsiatitsigunnattu sukutsinga pirungni piruriannganinga aminga khairuliyum pullitunut sanniyunut nakualuttunut minguarutigilugu imanga uvininganun ammalu sukutsinga khairuliyup khuqlianga timiup aulagutinginnin immiulaukallutit imarmilu immilugu uko inuttitu atirasuunngimata manganese tajukunna magnesium tinnu piuju niahoqsiutinu piungikkuvit atuutikiahangittu taanna uummatarlugovilluuni tartulugovilluuni amirangani atuutikasuarniatuaruvi kisiani mingoorutikigunnasiartait pullitumun sannikuvilluuni nakkualugovilluuni taakkua piuju ukhaaqatartaka kingullipaani ukhaasimma aani piyarissivugu taania
1: taakkua peruqlui niqijaugunnaniŋit ukhaakallaapisimmiyakka khaujimajapaaluinun ila valauttut valauttut aiqait amaanga niqijaugunnatu taimaatuinna salammasaqhaalugu aiqai taakkua pulamasuunnunami amutsugu takanna amaqaalua niqijausuuq immuanit immuanittuq ukualu amaalinaat killapait qimminguat ukhausiqatikinnginatta taakkua iluunnati iliyaumajuit killapaila suukkali piquqtunga niqijaugunnattu taimaatuinnaq salummasalauqhaalugu ammalu anuqisiutiit piquqtunga niqijaugunnattu taimaatuinnaq salummasaqhaalugu kakagutiit piquqtutangi taimaatuinna niqilugit kakillanarrutiniittun kaugaliat piquqtutangi taimaatuinna niqilugit usaqaqmiittun taakkua katsusugit ileit sikhallisugit iausuun kaugalian killapakutiit millu ile kaugalia taakkua millu asugin sikhallilaukatsugu asuila millu asugu niqijausuu taimaa killapakutiit piquqtutangi taimaatuinna niqilugit uqpiniittun khaujimajapaaluummiju taanna kuanniit mamakajaalukka kuanniit piquqtutangi taimaatuinna niqilugit sitsami ammalu khiqquat piquqtutangi taimaatuinna niqilugit uyaqaqmiitut sitsami Rekodakwa khalat chugi pi uvilok no khala khata otilugi ma makto mi dui sumaina malicho gait pirok to tangita ma to nana khilugi sitchamitun malicho gait akwa sitchami so ga pi ma makto palo pirok to pi khalo jama de palo mi dui nonno khopet kulit pirok to tangita ma to nana khilugi Ojang in Neaton. Okoa losuli, Ilanion it up on a Aupak to a look. Perok to Tangita, Matu, Nanaki Logit, Ojang in Neaton. Taco, Takugio Hatalo, Taka, Nunavuni, Napak to hang in at Perok to vote, Napak to hang it all, Napak to Lulu, Perok to Natsigi Hatanimata, Okoa Takugio Hatalo, Tak. Ivy. Perok tu tangen apa aku tangil lo day mata nana kelugit kanangin ni tok isuane. Amalo kaya kengwat perok tu tangit tok titilugit kapile ako jaw kun nato. Kapile ako na lagat sa kitumik. Kungulit kungulak to masong mayugilo nang atan nana kaya so kungulak. Imeru chimaju timik nirejau tuinas imeru chimaju motimi mote hatredit nirejau gunna sota na khongule apik sangeli simaju tahama vakjuatu channiju na kutuinna anak khajak simaju no anak kut anak tuno igalugu ilunanga amangillo nirego mer chimaju no lu nirituinna lugu leo shongmi ya
0: na komi khongatane apijari ratta ukwa khallunati tu ati khakattalong mata Inutitu tu inagat tutta via piumat o kausibot anage kasukatta ka kagatigo kasi ani kausige ako majubini ako sita magkuningo kagatagta tini ukuninga Allah tini pisi majuni halunati tutay yao yut botanical knowledge of Inuit of Kangaksuyak. The botanical knowledge of Inuit of Umuyak and Kutjarapik, the zoological knowledge of Kangsualutjak, traditional medicine by Inuit Kativik Ilisagnilrenik, competences, cultural competences, KI, Teko, Napartio Haken, Takanoa Tavinik, Ilnia Tutsunga, Ilnia Tiyutsunga, Ohalorait, Oral History of Nunavut, Ammalo common plants of Nunavut. Takunang pisi maji hawjige agman nerutsi teko botaniko lakain taka zoological lajuillo uigi titoktu tahaksutillo halluna titoktu talin. Hawjige agfiko maji wini pata o hausik tangini halluna titun. Teko amisokjua galo ni pinaso hattagatta suli nuingitu ni uhanginatta teko Anya siyote ko kung nanyalungi sana hatatangi ano hatatangi ammalo avatak ko ninyo itaw hatasimayun. So natuin nalo hatalaw matapilat tuinilo ayo aliginit. Pero tulirinig ko tinutako ano ilawang itawo o mayuilo anya siyote ko naningi uhang itawo o kunungo kahatakalawak siwi. Haksaw galayit tutunat chungit maka o mayuilirinig ko tinuno ilawang itawo. Takko no ngale khaw sege hatta tagalo avo asingin ni pitalia lomma sokkhoita osimajone inwe go tetsumane utukatsavitsutikisiane akhiga so hatta nang mata ayuga tunne o hajo kha hatta lokto takko anne siuti wattu vini ututo hatta sutikisiane hatta nang mata ilangi sukkunaktu tahang mata takko pukpit mushroom ngiraktauyut Atta naktu gunaninginnu nallingi tsukkuitautsiangittu tillugi khawjiyautigu malaunginnattigi ohagaluaqsugi kisianni pujualuk layausu tenna mushroomutsuni pujullasu makua killilegiutialui asingi pinasuahattalaumiyanginui ohangitavu asikhagellatupaujalui makua gasei nujei ivalugunaningin ohayautsuti tataminnatualuhattalaumata Ivi tutu kano ivalungin ni atunga ng isudyo to hatta tuwini tayo magalo tusak na hatta lang matunik ka tao yun eh. alianak tulaga ilaw hatta matali lakaw ma ilaw ya hatta gitsita magkununga. Aki at saluni kisiya niyo lang mayutan na ilin niya kak sivulipaw mat. Ilako yu yang nipat ilako kutivinigin. Ilio kataw lang mayut temelo hatta mata. Tan na mani narikusik tuinituin na ma ilitsini. Kawiyaman ningik kusi hakitaw yakulo hakala hatta suot. Ikkunung anna taw si mavunga layo kasein temelo suungum mata allang uktisi sakattata khawaji javunni sukkunangi mga talo ipikitsi akaso akattalugi atutigi ahangningi di singin nalimakong umangito akot si nevek fi me northern me katatisi kasungito nga kasi ane nuna pikok tulipaw yalo akikagnito ni yamat sali alo chunilo piyo po yalo yamali oksuti lula o matatakwa suvali riyokto ilo temelo kata lao kata pinaso katigito a piyo kata sutik ukuwa ngoyo atingit ay na ang natok Dali Mesher, Charlene Watt, Sarah May Ripi Katumasi Ersi Hasalwak Imali Imalak Manika Nasak Lina Ezekiel Tako hatta tu ilinia te api vutana lo iloko sitigo ilinia te tau niu hatta tu piatsita kia piu au la hatta tangai ka yokte haksune Mary Saunders, Kayla Miku Tako angak sima hatta mati sima ina pakna lito agata nui tiriti luta tako ni nga nakong mita vokati viko pinasutingin amma lo atok titau hatta gata ilinia titau vingani alas perthi na kong mek uko ingat siya ningan utawa ni hatta kukut kingun lipak sulala kuku hopan nako kami Tanya
2: Hai asuk nako mi ula uhalak tukuta unasikin na mingat si ula yu man apikso te hangilang apikso te kentak uhayaw ikin naman
0: Aliatu nga uto hatalasi mo ti Tanya amalo uhakawgavi taktilo ta 40 years ni tuttavilang na kakawgavi Pigyak si Malagavi, 40 years gala ni inakatit si gala lang abutit.
2: Ay, ano yung ikuma?
0: Lagumig.
2: How yung mani alagay mo nga nun na may kapi liyo ko at saka ni not siya unang ama.
0: Teko, umiyo yung meo loko, tsaka ap meo lutana, nili si Maya nga, how yung ko tigila umiyo. Salong masat siya katalo itako, igaya si, tayo may katalang abusi. Tayo mabu.
2: Ay, nakumig yung magalo, ulayo.
0: Nakumig.
2: Hai, suli katibik nunan lima kapamanga katinga ji hutingin nunan vimme katinga mata pinaswa ko siyo iloani taika ni ulok to alli tilo alli to haul tilo go ni pilio ila yo ama pulis ili gelak tilo go NPS ili gelak tilo go to saksa semi yo
3: tunga so hutse Chief Bernier
4: Welcome.
3: Thank you. So, Jean-François Bernier for the MPS, Chief of Police.
4: Jean-François Bernier.
3: Director HR for MPS. And to the right, completely right, off camera a bit, is Julie Bertal.
4: Julie Bertal.
3: Thanks for having us.
4: You can go on with your activity report and then we'll go on a break after.
3: So thank you, Mr. Speaker.
4: So
3: just before the activity report itself, the big parts
4: in the Ikole hatta niu hatta tuinu na limpo vanto akulebe kubrak. Hanoi lo hatta mangata.
3: We have an investigation going on.
4: How is a pogoman out lo?
3: Established that the fires are not done by one people, one
4: other. Atau situinu mo. Ikole katakas wakto mo te meturang itok kisiani amisut pasiat sait. Kigo sa hatatugot, langat sutlo, ilang inlupiagay, 12 mitsit no lao kiulit. Ta inunik, ta kotong anang ito alamantate, may lukto haklugo. Kamagit siya sa langat tige. In Arak Twitter Coip, Nixau had to do police
3: footage of evidence, and they are landing in Pugamutuk as we speak to
4: Tarataramiga saw Louis Air Tweet for the Nitimot. How is Arak to stick?
3: The investigation is going.
4: Taco Harris Aknit, Garcia Raptut, Gehanemigut.
3: And at the same time, we need the support of the population
4: because Kimatse langat sutik tema loge tamata inuitunik. Tema takwa hamitsi hamitriye hamitsi gasuakne hamitsi gasuarang lakluit.
3: Close to those kinds of shack or emptied house. What I'm asking is that the people can call us immediately. Also,
4: Harito Rutsi, Sunagalame, Uhahataun Nasapusi, Police Kuno, Taku, Inohangituit, San Enemy, Utsi Lune, Harito Rutsi, Uhavi Hataun Nasapurut,
3: people who are listening, and again,
4: Nala Tweet, Katimarilu, Uhautigumaraka. Nunavik police dot CA Dana Harimer Kina Ninga Harimer owner new happy on the Sermat
3: through the NPS tip line we receive videos, we received information.
4: Aula Yu Legusimaronik Uhaktosi Ila I met to Halakola Gutier Nipivakata Makwaika or see all over to
3: the police also. So don't be don't be shy to call us the residents and the police, those kind of behaviors is essential for the success of the actual report right away. So as usual, I won't be commenting the whole report myself.

ilata amna ikpaka qauherene ala orlugu taikani arveani ihoarun naami innait katit katimi malutik nere katigi glutik anerne ala ortut marungnuartillugu pige ala orlutik tanli manuaq hilugu tuhalehaarnerubit ihoarun naami itut innait taavani katiti tauhimabut nere katigi itut paungartarnaarlaarput tau takwa five mark but pianing na sutik hamlet kutnut arveni tamna kamagiyau himajak hivulak pamik hilalaga lalaglanga tayma arveni unnuk allarneartok nuwujavallaneersuni uangnerigluni northwest 20 mit 40 mut anore haqineersuni niggilerluni 30 mut tikittarluni unarninga 2 akago nuwujaneartok amma ublakut nipalungnearsuni kangerlinek amma tikeqardua unnuk allarneartok anoringa uangneriktok northwest 20 mit 40 mut tikittarneartok amma anore haqikkannernearsuni niggiublu pingangneublu akunningani southwest 20 mut tikittarluni unnuk unarninga 2 unartuyat angi 2 galua pat unang nakakpo. Akago nubujabat liya na akta ublaku ni palumbaklo ni ano kinga 40 mit 60 mut ublaku tikit takumak ano kitoklo ni unang nakang na 8. Igluliga ako may unnuk alak na akto ano kinga uang nakiglo ni 30 mut tikit taklo ni unang nga 2 akago nubujabat liya na akto ublukut nipalulak na aklo ni niggalo ni 20 mit 40 mut amma anokitukan na aklo ni umlukot 40 mit 60 mut unang na kang na 8 kamanit tuwang may uno nubayalukin na aklo anokin apingang na 20 mit 40 mut amma niggalo ni 20 mut uno tikitang na anokin unang na kang na 2 akago nubayan na aklo ublakot nipalulak pala yalo ni niggalo ni 20 mo tikitaklo ni ano kong alo ano kito kumak wang nakiglo ni northwest 30 mit 50 mo ublukot unang nakang na 6 salimili unok nubujad lokin na akto wang nakiglo ni northwest 30 mo tikitak na ak niglinang ni nga 2 nigligakan na klo ni unok 8 mo akago hikin na nga akto nubuyat taklo ni nigyublo pingang niyublo akun ni nga ni southwest 20 mo tikitang na ak unang na kang na 7 ublakot nigli na akto 7 mik akago nubuyat na akto mingulik taklo ni nipaluglo ni lunit salimi amma naw yani unnuk nubujaneartu unang ninga 1 akagu hiqinnerlu ni nubujattarneartu anoringa niggerluni 20 mu tikittarneartu akagu unang ne qarnea 5 tagbataku kivallermi hilalereyikkunnut unikkaartau himajut uqalimaahaarpakka mana nipimik tuhaqa lalawneaqatta wajjagyumiluta ikkivautapti neraluk taamna juice newton imngertillugu tuhaaneaqaptigu

0: Tam na Juice Newton. Imgatilu gutu haha kabut. Taiko Carter family good. Imgatilu balautu. Enguta lubake ilulinga lubake tam na imgatok tu haha kabut. Manali tu hagelau na agapta tam na Robert kabitu nipiliulau tanga Dorothy agluka. Agbeni amilagniu mikani. Kauhe kato tamakuninga ilinero tikatsianik nipileoni ko himayuga loa tuhane kabur
1: poaluk sangit maming maming ibjurangit tu poaluk sete yuli soktu takir sotau si magluti ayung itu jang ni si bule kagata sangi magibabu si bule kagata atugak satung mata piyak satung mata kamagit siya taot siya merang mata ikayak tu itagama tamakuninga ino ilik ko singin ni kawi maya to kangin ni la katta katta tamakko ukaw jok tau tami ako blogi ang nai amisyon makukto ilik si sad lo abitu ni pitaka makawi ta katta pilarilaw pilarilaw pilaka ngatta tako ukaw sa kaya ni sakpaka tam na amirila tam na ukaw sa kaya ya kanak tara upang asak sa lakpa tungko yuto lakpande akong matatay matungko yung mataman na kakik suksugit taon na loak dito sila may panaksigaw si mayon ane raw yung may aksugit akut siya laksugit ame piusit siya aksugit pihong man kamik sa yulo ang mataptaw kamik siya ba yulo aksugit mersu ngayon ni atungak sa dito pa tukupan toko yupan keok lugo salig yak lugo mekunga keok akjup lugo na magi yak ni akig lugo kamili akig yakon ni tam na katek suksi maniku tuktu ila amir kineok si akjup lugo adla kote mo kinipayo mo imaka kinipani nga mek suksi reak sini nga kawji ni akak ni kawji ni akak ni ila tayo may tiyulang mat amma uko amita ukaw sa kagaya kanar logi amerpero ni ahibaro ni tagpangan ni kami ang naupili kaya ni alam kami uli kaw yung mga mago kanupin ang mga nakikalo ako kaya singita nalani uniyata nalani imikuta ato nalani tako mamiging ni mata mamingi piyak logi mamig doang o yakto asibat sa si matuaro ni amer manit sa merlo ni salumat sa merlo ni panang na. Ang mga panang silirong ni ukuk sa lirikin luti. Imogiyak tamarik luwe na agati isibig luwi amir manak kamo isibig ko ni agati isibig luwi iku nga ilong mukse kimir luwa tanalanok se ubalo ba takpo nga tahamo nga imogiyak tagaya tuin na ulogo sir liriya lirong ni tasit siya rumak man kung asinia takiswa gujutuman kung asinia imokso ablamer lugo tak taunong apingo yak lugo kaya singit sa narano na uningit sa nalakalo ano yat na ito lugo agad isibisi malugo takanunga imobil damer lugo imimoyat tuangit lugo gano serle gayal ni itong maksal ni anginit siya ma maamir ay man na ito tamas ko ilang ay atok si mga tipilirip lunga o kakpagka kaw yung mga ikuma o kakayang ito ningyong may perukso nga ningyong may uita uigilawa ka perukso ni ato akang maso ta ato kaw yung mayaw siya lang masakiba ka ukaw singitigulo katilang patatakwa ang anak siya ang malo sakim malo ila sakiwang malo pekko singi ukaw sa galungi atukso yi kaw yung malik paliyak kanilila wama sakita at siya sulaw maama kuya iwak ka ima takwa ngung mata sunaluki ang ukaw singitso taan nagalaw ka amyo nalano tan na tao na kaya ukaw sa rigayang na akpaka. Niki. Nirug ka nga ni ukaw sa kalaw na akama. Tuktu, nirug ka nga ni tukisik ko rapsi. Tan na nirug ka siwa pekpan. amma pun meng nei sao ning ata pun meng nei tik tik tik chiwak tok sao nang nei iguna ya sima yo nik no ba ne ta me ang ga lo ang nik no ba iki yak sami kau ma ju tik sami na pak tak sami a ki fi ga do tro nei ta kuninga ta tok sima ga ma ne ga sima ta mo a sima ga lo tro ma kau ma su la wa ka kau ma diga ka la Tui ga pita kan ngere ma tama kone nga piso ang san ni piwa ngere gama. Atu te kat siya mea mata tuktu suna aluk tangit. Au yi ma naksak viwa siya mea na pita rin tayo ma uwam ni pae hin naktut. Inna uwa rin. Ati unika mea takta ni piuru di ikwa goka no piwa lakutut. Tiyan eri yakak lo ni ilisi malukti go. Ukak si malupti ko. Tusa daw tagumang mata. Pitakan nga rin galawak si Luta. Tamaning nga rin galawak si Luta. Inuit. Tiko sa kalaw mata. Tiyan na luawin. Inusung ako may. Nanyang may utaw galaw ako may. Inuit. Itiko singe. At sige. May at luawin utang mata. Unik ka ka nga ta. Iglumin ni kut. Tupeng may ni kut. Kaang ni kut. Pilip ayok sangin ni kut. Pilarin ni ko ado e kano ilik po sibu, pilarin yo sibu at higing iman. At e ikayok to ita. Tay na da, nirok ka o kaso ng ikaw ako, tay ma tam na pakko din o po riyaw song ma. Po katat na ang uyak to nagtaw, ing may go ngayon ni, pitakak to yung maring so na kinakwa akong itana, nirok ka yung. Pungo yakto na mi tamane sanane pitakang na rebo miki yu mi pakko tilong na akto ni teka puksa miki yu atuin na ubo ama ang yug jot mi aturo ubo patiko te katsa mi ako vitam na niru kalukta joang angkarosi yung ito pisangawa patiko te katsa mi ako vit patang mi tata mi at duwag lo pakotek koktuk sa mi at tulo at tuki pakotek duwag ni takotak si mama kama tamak ko ako na kuya gima ka unik ka sungi kau ni mayak ka taku si mayak ka ubanga pisi mami agalo ako kin o kami aglo nga tukot iso ang inapkin ilit si suwakto ilit si niyang mata ama ang nai ame si tuin makutut awit sa mabaki ayoko na ako at siya ako ilin na ako siya kat siya ako mik amit atut siya laga yaga nikini ikatami ako na raya ako igunak si igunak si siya lumi ako te pita ako na raya ako uwago inaw yot igun ibiyang na sa uta ilin na ako siya sa uta awit mayatin ni Inuwi kau ji atok palaw tangin ni kau ji mayang ni ati okar la law ta innak ti yun. Okar zuri ya mea law ta tusa so ka ma sulega lang na ka nga makia tusa ni ka nga maugwa to ayo ka ma la naraw ta ni tusa ngin na yo ka ma. Onik ka taktu ato ta ka tia mea mata iliti na tia mea mata. Pisi mayabu kau ji mayabu anna ringi lugu. Tunila bu makutuk tinga nerukka tek ten au mak nerukka la tang ma atia ta ma neruk tisa ko nga amio ya to taman na tisa ko no bluni amma ta na kus ta kusimang me ya ok tok sima ya ga ila na resimang me ya taman na ta suma nerukka ju ilulia anao ya to kisani hongito halo majuk jo Aku tahu tidurku, oksumun, igunangmun, nakilangu si mati tidurku, nakesimang miyaka, nakilangu surang matau. Tamat sahunat, sunalui mang ikuain na kabla atung makaujima, hunai main na angu nesuk, angu nesong meoko, adiritay na po katakan nesau, takib laksuni tunno katwa suni. Ilulle ala tuu kisau tini iga sukka bu mama guyok so hata tama jau bu tai mama tuu galui au la jiyam ni takusi mayam ni nanga si mayam ni unika gama takwaro ami pirada ka simaya ka unika kwatsugi oiga kulita leo sugu sila pa leo sugu kalengo leo sugu kamile leo sugu tutune atokse pala ora ko ikker ne ngitma ni ver ne ngitna ma ane kata halo akpan tiya na isu maluta at noga leo ni dukta me ang chima kuptu yo si ang nao yo si piula ngo yo malo Itu maksain ang mailik si sunga ko si tayo mamaya. Kuya na loobit to tao. Ami ilik ko siksa nga ni. Kitu di siksa nga ni. Kitu lito aga nga ta. Mekso ko arang na siya mga to. Kisi ani. Kau ni maya kaya kak niya si. Ami rego tiglo si tayo. Matangit to yung miglo. Tangit to miglo. Ukaw sa kalawang ama. Uka kaya hak sunga. Una. Ami. Pitia tu ya galor sune mer kotia rito galor sune na tarzetu ga na mitau ser le ka do avin ne ayuju ma isiti le sogolo mai lo ga ne blo ni mai na sung mo sune u jetto ga avec u ta u jetto ga galor te puyo ka sa para ame o kok sa patam na ang na lo lo ba no ka tu ga lo ba no ka ni lo ba ta ko no ka tu ga jo lo ba at noga kaya wajo lang matakituli sa kanyang malitsugi. Kau yung majutigin niya akta itaw amir panak silirong ni panirome panak pa amir kung isiya niya ni ito tako amir kutna tinitangan ni ito amir kutna ikisulingan niya ikisulingan niya nalunay kutak una amir kituli yulo ato isip ikpit kanu tako amir kung ikisulingan gayong mata nalunang iti amir tut takublubi ama pekateng itaw ame ilang ite na ngi kibluti ang nadoga lo ang ni isip tutjung mata isip tutjung pata mekong ay kitulit sereng ng saunya
0: ila matna tam na Dorothy Agluka o kau hekakti lugu itling na kibluti glu ne kau kau hekayagit tutu mut perortuni anganat ya megaluarpo ilitikan ne roaqimanna legaluarpo angajoqqaabut taibautillugit iganere jangit kingunneqaq hokmata huliublumeglan manna nipimik tuharalangnerapta pivalleju 3:30 moaqpat tuhaqqaugernaarmik matta

0: Te CBC ka tata mai pe bade je. Ubang kau sana tu. Nuna bu mehi tu ngaji jai pisi majau jui ni lu kaji kuno aku ni. Ila aku aku kasar ni kau sih hot taksi maju nama kajau katik. Mana di nuna bu me nuna tak hati gini mau katib je hati gini takut. Tiga singa aku majuin, tapi malu ilang itu sibuk, ilah sibuk temini, jauh negri itu tak na ilah kau silang ni mau atau takkan nak sahunya nuna bumiun.
1: Kau ini merawak ilah atau nak pakai tiga di sana, gawa mau nak sibuk hadu na ilah kau sini atau kita.
0: Tanah sibuk tu kau tak si maju nuna bumi, apa kuasa, tapi mau unik kalau tu inuin. Gapa makunno pejau sima jo ikhito nga kajay khanu kama kajau pa mangata.
1: Mana inyo lagi yu yu khadlunaw yu tuy nangmat. Khadlunaw yu tuy nalangmat. Khadlunaw yu nanglunga kisane inyo lagi yu mo ike yuk tau yu nangtunga mana.
0: Tamakwa gu mana yu ilikusi nga atok tau tilugu khadlunanu nutaw batu inyo it. Amalutan na nuna bumi katuja katigi ngujuit tamat sa mga asid jiga suwa ko majuit amalaw tay mata ko inulirin na may pisimat sa nga lalating huwasa tamat sa mga kubiyato
1: tay marigo inyong amik takuguni tay ma aki ang naksaw yung nakopong tamadyato sa katagatigo
0: tako ng lahat kasi ni sibulot niyo katak si mama jo taga curly tamat sa mga isumalaw ta hato sibunit sa tinu
2: yan na uwan na lipiyong ito ay nanti ay kut aura sa kataw na suwera pata ino it ilin niya ng tamik sana so si grupo uy mayagayakang iti akasi kaya may silo nanti ay kusila tuyo may pirang iti akta aura sa kataw na sugumagot ilin niya tamik sana
0: tak kau tahu misui nuna hak kasih majui katun dia katigi suluan tiat itu tamak kuninga hitunga kejauhan biru ni pisi macam ngahat telat tu nuna lini ialah kejauh lutik Pelgis First Nations Manitoba mi Louis Bull Tribe Alberta mi Amalukawisis First Nations Saskatchewan mi CBC kuenti ay kunya malu sibulat tiyo ala bingani John Main apek soktaw gumalaw tuy kisiyane apek soktaw gumalaw ngito sanang wakti titiktik wakti miksokti ikhalaw ni tutahano na bumitaw si hatigin na mo ilaw gayatok tuting tay malu takwa sanaw gaminitak utsaw titigun na tuting muna na sir miksokti salaming ato kalaw to tay mago ikhalaw no ko jaw law matako jaw niya mata miksusungin
3: alena itoro takuraw unna tallo akune takulersuwe amma ilitivaler marsuna khina gwaaglu yersuna sana yausimayuning isimaksarsior nakkannerto khano sunakkanna mesanaga sugya
0: takko kiballerminga tutungittu khalunittu andru hapik pannertu miutakna titertuwa minit takut chautitijo ammalo inuit ilqushinginni taman chumunga nalunai kuttale usungummijo
4: Niu cakap nama tu nak, Canada betul betul Canada, Amerika rob, abang mana ni, wibak tu aku lulus ni, cakap aku, surat salam lulus ni, ingat lulus ni, sakit tiak sini.
0: Taman nata oksi hati gini muda kau cakap tu cini ngaku nak kau lemah nama tu ingat ni atau tak jami ulah tu mau kasih orang ni unusa ane kita tak kau bemi. Amalawilu limita kajalir ti Jack Rice kunuk ilisa kajaw na hatukan na tamikuti na panghota ujumun na Governor General na takutsaw ti chinamuta kajalir na malo akago kasar ni inu ilik husingin ni unikangin ni takajalir hatak si malo ni taman nagok tamatsumu nga inu no ilik husingin no tuka nga nagalawta nga
5: kalu na rito ukakon ng ityas nga Tapi mereka itu nak alir langsung tak gaya siok tinggal langsung macam ini tak guna sebab ikut 1984 ni kalau ibu lelaki langsung kalau teman ilah kosibut apa sokat terang langsung macam tak inang ni
0: mana kagoh kalau tu ni 68 tay mana sulit kaju si nang nang atau kamalu 8 ni abit tok si maju ni unik kali upan le maju inuit upan ni ini kamalu unik kato hamni amalu sulit unik kali orang me atanak jo tak kejali ulah si mana ningani tak kuah kagoi 25 nanti lugit sakhi lah tu tak kejali ulah si mana lugu
6: Kau jangan nabi kau isak, bila lejunik. Kalau mahak macam mana ika kau napa ngah tu saya sampai pernianik mikmat hilal lagi laulunga kita meunik kita meun hilanganik tuhan alu telu bila hilal hilal tabu tuhan kau jangan mikmat. Tak sehingga mereka kau hekak tilu gue pibal leju ni tamani kengah sehingga mereka tahu pegang ni agak majut maguang ulak pat dikeu kalu di tamau ngau yut hana teli ulak pat maguang ulak pat tuh ringan ni kati mage aku maklu di 22 amma 23 Mulak pada mana inung nerebok, tamane kanya senang me. Tapi mula hilalagi kuno aku kok tahu himajut, ku gardung me unuk ni perlu kuner ner tu unuk nubu jabat lelak luni pingang ner luni tuan imut tikit tak luni, unang ner kang ner three, akago hekin ner ner tu nubu jat tak luni ublukun ni perlu ner nerib luni unang ner kang ner six. Talog doani unuk nubu jalukin na aktok ama di palulukit tag na aso nigo unuk ano kaya nigo looping ang nublo ako ningan ni Southwest 30 motikit tag na unang na kang na 3 akago di palung na aktok ama unang na kaglo ni 3 oksok tu ni unuk nubu jalukin na aktok nubu yabadle kan naglo ni di palukin na kaya kaglo ni Unuk ano kaya Southwest ni giblo pingang ni giblo ako ningani 30 mo tikit tang na unang ninga 2 akago ni palulokin niya ano kaya tao tayman na huli ano kaya kang na aklo ni unukut ila ublokut haki ni aklo ni uang na giblo ni 20 mo tikit tang na plus 5 unak paluk tu yak na akuli akago uksok tu ni Ikaluk tu tiyani, nubu dyan na aktok. Ipaluk tang na aklo ni unuk. Ano kaya ni giwlo pingang ni giwlo ako ni nga ni Southwest. 20 mo tikit tang na unang ni nga 4. Koglok tu ni unuk, nubu dyan na aktok. Ipaluk tang na aklo ni unuk. Pingang na aklo ni 30 mo tikit tang na 0 meet. Tut, ni aktot. Akago, hikin na aklo tig, nubu dyan na aktot. Ubla ko, hikin na aklo ni. Nubu jabal le lalu nilu akagu. Ano kaya pingang na na 20 unang na kaglo ni 6. Tagbata ako hilawut. So na tuhang na na law kabut. Pianigay kang na akong mat. Tuhang na jame law kaglo tigo. Tam na Robert E. Visitor. Imgak tilugu Tuhan ya kabut

0: Robert F. Visitor. Himnatilugo to ha ha pa bu. Ilag-ilaw kabut, tuhakaw na ilagibo. Tam na tuhataw yak kabut. Kanyaksin ang may utawlaw kimayo. Tiyan taw tungi. Unikakil lugo, tuhalaw milabun.
1: Sugdurin mo inyak paksa nga tayo mo na rock. Naordang ito ay nakuwara yun. Tayo na, nayang mo ang rock po. Isumaksok itilo at suarok na koma. Out ako magumago, out lang niya ako sa na magasugro mo. Kikwanin niya ako. Kaya ang suwal siya ang iwiyari ka mo. Sana tayo si makupisugun nang itay na rock si magarok sa mo. Hindi ko bititaw na sukat tayo ka mga angugaro. Takkilog tak, yung napiyon na siloving itay na sa kaya bukak tari iglo nga, sana yawra ko man. Kaya ikan ipititaw na siya mo, kaya sa piling magsayaw na siya mo. Ikayok titaw ng wang uyak siya nga, sana titaw rao ko siya mga makuya na rao ko siya magamit. Tama na, akso, suyo niya ulure ka mo. Nao nga si, buwi ko katoktuaro ka mo. Kanukkan niya unik ka siya nga narunak. Kaya mo rin taam na uro ko sigo. Kaya mo asyang mo uro ko tayo ko ila upang nagsangan ni King Miso Kutiki Diyo ko tayo ila ko sumang mo tamat ko ha. Aulad yung rikot. Tayo ko ila asyang mo uro niya, sikulig yung ang mo uro niya ilo. Mokdong ni ko tamat ko tayo sumang ni, kaya mo upang nagsangan ni Tiki Diyo ko tayo ila ko sumang mo. Tagbo na, gawa mo ni Tiki Diyo ko nung natakli tao na sulok panliyaring mata. Umiyak po nila tagbo ni Siwa ako nila. Ta Siwa yami sabi kata ko nung nangani. Ta inay kumarig yung awro ka mo si Marok si Mang. Bukit tali umiyang at Tiki Diyo ko yung katawro rin nila. Ta inay kumawro darak sabi. Ta ako nga asyang may utawro ko nila kakso nga. Kita mau rokok sama ibu umi kami. Iku mari jual rumah saya sini masih tak tua sudah. Upeng nganok darah umat suli. Jula ingat tidur kok kau tu pegat tak uling aku ikut suni lu. Ima kasih kerja suri ku urut jauh ni ayok tua orang. Kita rok uang aru mokdung nak lu. Anak tak jual tu. Sita magilok to kinarok. Kinang mga rey sita mabawala yung ito. Alak ko tiyak lupo kaya nga naliyang rok to garok. Kaya nali alak ko tiyak akbang nito to ka rok to garok. Uyak taran bilirin ni kubinita ko. Tikirak to ang mga katawal di alak si magarong. Tagbur umiyak ko kikian ng imalu po kaya pikuti tagaan ng itwaro ulo kaming mata kikian ko ame na mauri ka ako ko na mata uki umiyak ko kama ko asyak mi umuro ko kanya sa ng umiyak ko ako ulo kumiyak ko ala ako ulo ko ko agyak ka ulo sa bluti uwa ko uwa nga kinaru kaya Akbiyamu nga tamaw nga ulo rakitlo. Tagbo nila, usukan ko nga niiglo ko rukarawat. Taikun nga. Taika nila tsuta. Usukan ko nga ni ukiilak ko raksin nga tayo. Ngila. Amma. Tawa ni ukiilak siura ulo. Akbiyamu nga ilak sa tawa ni tsuta. Kaya na uki yung kanwilo iti asang ng mga ama. Ako rin yung ilo kay kagabili mo. Kaya ma upang nga rin may mat. Kaya na tikirak ba kayo si Titawar Zara ng matlakagong makilugoy lang. Kayo si Titawar Zara kaya nakasunod. Ako yan.